0: Maranatha. Oyonyamia.
1: Oyonyamia.
2: Oyonyamia. Oyonyamia. Wansa. Sewupa.